0: iki gak apa-apa tuku kono ae. Terima kasih sudah datang.
1: Oh, ngono ta.
0: Soale soale bosnya baperan. Kok dikira gak diparani.
1: Oh iya. Tapi nanti dikirimin nanti kalau udah beres yo.
0: Oh iya.